Allo comprend. Pa vle rate yon mo ki sot nan. Okipe. Okipe. Okipe. Okipe. Se pou sa m ap mande.